0: Roma Pharmacy Ikorodu, Gbogbo Pharmacy Ramsgate ati Juta Pharmacy Isere Roundabout. Ile-ise ti Metayo Tribe Medical Nigeria Limited lo nse Massive Capsule jade. Lati mo pharmacy ko sumo yin e pe 08103369434. Bi aye pada ko ba si leyin ojo meji, kan si dokita re o.
1: So, oro le ti gbo iran baba wa oba ti lu sasan yin, ntan so fun a mo pa ti dikan ta meji mu.

n'ezie gbahụ anyị kpọbatakwazie ihe omume nkata ezinụlọ kpọsụladị. Ana m adọbiri ya n'otu n'otu na nwayọ na nwayọ, ewee nwee ike mara nke a gụrụ agụ maka agụrụ nke o fere agụta ọzọ. Ngwa ka m nabatazie gị kpọmkwem n'oge ọyọrịma, maka na ndị mụ na ha ga-arụ ọrụ taa bụzi ejiji nwayọ na-anụ olu onye ọbụla, ọ bụghị na ha nọ ya o, maka na Maazị Ogwo Godwin nọ ya, onye ahịa onye sonye ama ebe ọ kpọbara shedi ya tinyere Chinedu Chukwu na ndị ọzọ. Ngwa ka ị gaa n'ihu.

0: 92.9 Bond FM Igligindo.
1: Hindi mo yung manigil sa isa niya nung hindi mo na Bond 92.9 FM. Ite obo si Sabo, obo si Wednesday. Ito lang no, nang pangarabahe no, amagin ma'am, awo, oneke, mabung nili, nili, manang pangarabahe mke, even siwe, dari siya no, lor, no, but sa, nabung nili, bidur ni siyo tuto, wake up, bisikwa, nige, ikam, agasa na niya wage ya po sa, sa, apu no, nize bahe no, dito, yun yun, ato nije, oge ya rili, o me, upa roge ya, oda, ibu nili, ọgbọ oge ya ugbu a mkpanwụ akpọọla mgbe ọ kpọrọ ma ndị na-aya nke mgbakasị n'ahụ ma ndị na-aya arahụghị ụra n'ihi oke okpomọkụ ugbu a bụ udu mmiri ka anyị nọ kedu ihe ị ga-eme ka iwe chere onwe gị n'oge udu mmiri ị ga-akaba ahụ na-ehicha onwe gị akwa na-ehicha ụmụntakịrị gị kaba ahụ na-akwụ n'ebe dị m na-adị ọcha kaba ahụ na-azachasị ekpochasị ure ure bupụ n'ebe ọ ga-abụ mmiri mesa ya n'isi isi ebe ọ ga-abụ mmiri mesa ya ụmụ ihe na-arịgharị arịgharị isi na ya wee rịbata n'ụlọ biko ekapụ anya n'oge udu mmiri a n'oge n'oge udu mmiri ọtụtụ nganga na-adapụtakwa bụ nke na-esite na mmiri a na-aṅụ mmiri eji esi nri na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ma ọ bụ ndị na-eto eto ọrịa otu n'ọrịa dị iche iche ekaba ahụhụ na anyị na-edebe na ihe anyị ga-esi nri na nke anyị ji aṅụ mmiri na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ọcha pụọ na ibute ụmụ ọrịa ndị na-adịgasị n'oge udu mmiri ọ dịkwanụ nke na-eme gị ịghọta gị ka esi eme gbara jee na ndị ọrụ ahụike ndị maara anya ya nke ọma ka ha lelee mara nke ọ bụ wee mara ọgwụ ha ga-eji wee kwado ihe na-eme gị ka ọ kwụsị gwọọ ya bụ ọrịa kpamkpam ka ọ kwụsị

0: Amen.
1: Amen Igbo.
0: Nke ọma mepe.
1: Ta ka dị nke ọma ga na eme na ba hi nọ anyị nọ kwa ba nke ọma. Oyi na to ma mo yo na to kwa ba hi nọ.
0: Nke ta kare.
1: O wa kare kwa ha ma kana oyi ogura bu oyi mbo.
0: Nekelege ne so era ina nke tata na sigi ndewo oborochi ekelechi ya ba ego na ehie n'oge nke anyị ka anyị nọ ugbu a anụ ma sigi godwin ejo manta ogwo bu aham otu onye ahụ enwerom shade mana nwanne m olileanya dị n'ihi na enwerom nke ilichara agụ ya ala ejim akwụkwọ akụkọ the punch na nke the nation
1: Ale maka ebe opi oso na egbughi oge na akwụkwọ akụkọ the guardian ka o si wee gba elu obodo obodo ba ndị aka na chi steeti nọzi na-egwu n'ụjọ dịka enweghị nchekwa nwere ike ịnapụ ụmụ akwụkwọ agụmakwụkwọ ọkachasị n'oge nke praịmarị ka ezi ụdị ihe bụ ihe a ọkwadịrị ndị mmadụ gụchara akwụkwọ ma ndị nke na-agbagha akpụkpọ ụkwụ wee gaa ma ndị nke buru sleti wee gaa eruzi ugbu a ndị ọzọ ụmụaka ga na-agazi akwụkwọ asị enweghị nchekwa esi n'ogịnị adịma ya bụ akụkọ ama m na ọ ga-amasị gị ga-agụrụ ya n'uju n'ihu nke isii na akwụkwọ akụkọ The Guardian.
0: Adịmma ọ na-aga n'iru ya bụ nke a bụkwa ihe juru awọ ọnụ mana eji m akụkọ ọzọ nke a bụ akwụkwọ The Punch dere si ndị otu ọrụ kwuru onwe ha na eti mkpu si na otu narị puku naira nke amapụtara si na aga na-akwụzi ndị ọrụ ma ọnwa agwụ dịka ndị otu ọrụ ala anyị si akwadobe maka iwepụta ya bụ amụma ego ka ha malite na-akwụ ndị ọrụ n'ala anyị gbaa gburugburu nke ọ bụ aja ero bụ onye isi ndị ọrụ n'ala anyị bụ Naijiria nọ n'isi ya ya bụ ndị otu isi ọrụ na-asị na ya bụ ego karịrị ama ka a ga-esi wee kwuo onye kwụwara amanụ nke a ga-eji leba anya na nke a sịkwa na nke ahụ karịrị mana ka anyị na-ejegoro n'ubi ka ji na-aka n'ibe nke itoolu ka ị ga-agụta ya bụ akụkọ na akwụkwọ akụkọ The Punch.
1: Adịmma ebe dị onye asị na a na-emetụ onye onye ọsị ekwute nke dị onye ọrịa mma osisi welite olu nke a ka na-asị welite olu mana ebe nka nwa mụ aka nọ bụ na enweghị nchekwa na akpụ mmadụ eze n'ala anyị na-ekwekwe ego ndị ọrụ mana ha nchekwa ọkwa otu dugara n'ọzọ otu jikọrọ ndị nke Kraịst kan chọrọ ka e nwee ọchịchị ntụmadụ n'ihe gbasara nchekwa n'ala anyị ma kwuo na nke ugbu a bụzi Black Sunday ka enwee ma anyị na-akpọ Black Sunday maka ntọrọ atọrọ ndị manakwugbu a na-egbu ndị mmadụ n'ala anyị wee na-adọ aka na ntị kwuo na ya bụ ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ na ịtọrọ ndị mmadụ na bụzi nsogbu ala anyị niile gbaa gburugburu na onwe ọzọ ebe ọbụla mmadụ na ugbu a ga-asị na ya ịba na obi ruru ya ala dịka otu jikọrọ ndị nkuzi n'ala anyị mba gidere ịkpọ nịganịga n'ala Naijiria gbaa gburugburu ka ndị nne na nna ji nọ nwayọ asị m na ha ji nwayọ ji ọsọ were ije na-akpọpụsị ụmụ ha n'ụlọ akwụkwọ na steeti Osun adị ama m ihe riri ụtara na steeti Oyo abịaratakwuo ofe na steeti Osun makinde wee mee ka mata na nke a bụzikwa nsogbu ala anyị na nke a bụzikwa ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị wee si ndị ala anyị akpụwere fayọshi ekpere amam ihe mesa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ sochiri anọ ndị na bụ ndị ga-enweta ọ bụrụ ibu na akwụkwọ akụkọ New Telegraph ihu nke abụọ nke isii na nke asaa
0: ka ụgbọala gburu ma ọ bụrụ ka ọ gbakọtara ọsọ ụgbọ oloko ha ncha niile ka bụ ụgbọala ma ụgbọ oloko ọ dị mma nke a na-akọwa akwụkwọ akụkọ The Nation na isi ya ebe a na-akọwa na otu ọgbakọ senate na otu ndị ogbo ya bụ House of Reps ha niile nabatara ndi neti mkpu na asi biko ka atorapunu ndi ejeji bu umu akwo atoro na state osho eh na yabu nka awe na ka okwa na mgbodi na asi na yabu ngari iwe na ogbasa oba ego Lagos banye FCT Kwara Plateau na state ndi ozo ka ejizi yabu ngari iwe na emezi dika na ejizi ya eme dika ndorondoro keji emezi ndorondoro ochichi dika otu akpabio onye isi ulo nsuko senate si wekwuo ya nka bukwa nke gbasara ndi ka na sokwa ndi asi na ihe anozu nwa ugbu abu oso ndi owende dika otu esi we di na yabu akwukwa akoko na ibe nke mbu ke ga hu yabu akoko na akwukwa akoko Nation.
1: Adima kam mbaraga na idaka nanti ulo oru onyisi ala na ado ha na adaka nanti megide ime njem ime abali ya bu egba night kwa di na ime njem ime abali makuo na nka ahu nwere ike ibutu higa kponyere uzere aka mana Chineke agaghi ekwe dika ndi onu na eru n'okwu na state Kwara nneti ebeu megide ntoro na ugbu a na-egbu ndị mmadụ akụkọ a n'ihu nkiri atọ na akwụkwọ The Guardian
0: akwa m kwuru ekwu na ihe a ugbu a bụ ọsọ ndị owendo ụfọdụ na-ewere ya dịka nọ ihe egwuregwu n'ihi na a sị na eburu ozu onye ọzọ na-aga ọ dịka ebe ụkwụ nkụ akwụkwọ The Nation dere sị Tinubu na ọrụ mmepe ya niile na bụ nke dị anyị mma na ọ na-amịta oke mkpụrụ zuru oke dịka otu m si wee kwuo na-eburu ozu onye ọzọ na-aga ọ dịka ebe ụkwụ nkụ na ọ na-amịta mkpụrụ ọ bụ man bụ onye kwuru nke a na akwụkwọ akụkọ The Nation mana ebe ị ga-agụ Association of Nigeria na ọ na-amịta mkpụrụ dị iche ọ bụ na ibe nke asaa ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ jee ka ị mara ka ndị mmanụ ji wee kwuo ya bụ okwu
1: adịma ka m gaa n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC maka ntuliaka mkpuke e jiri họpụta ndị ga-eji aha otu ahụ zọọ kwa sineti e nwere nsogbu ọhụrụ na otu APC dịka ndị aka gachi steeti mgbaghaziri nkwado ha chọburu inye Tinubu maka ịhọpụta ya nke ugboro abụọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ị ga-echeta na o nwere ka esi wee nwee ịrọhị maka na o nwere mgbe ọ na-abụ n'onye ndị aka na-achị steeti chịcha ha agawazie ụlọ nzukọ
0: ebe ezumike
1: mana nke ugbu a ọ dị ka asịrịzi ndị nke gbabara agbaba mana o nwere ndị nke gbabara agbaba ndị agbaba m na nchedo gị ochukwu ndị nke gbabara na nchedo otu APC na o nwere ndị nọbụri
0: na-echegbu eche
1: gị ma gbaba na nchedo ị ga-echere ka ndị nke a nọbụrụ ya na-eche wee bụ na ọtụtụ n'ime ha enwetazi akwụkwọ ịgbaba na nchedo ha ebe ezumike na ụlọ nzukọ sineti wee butezi ọgbaghara ka ọ dị ugbu a mana ya bụ ọgbaghara nke m na-agwa gị dị n'ihu nke anọ na akwụkwọ akọ New Telegraph ya bụ ọgbaghara ka onye isi ụlọ nzukọ sineti Akpabio m kuliri ugbu a ime ka obi juo ndị ahụ iwe na-ewe oyi nwekwa nwata na-ebe akwa nwere binye gị ya akara
0: a ka nwere ike ịgbatịkwu senatorial zone
1: ọ bụghị ịgbatịkwu ya m si nwatakịrị na-ebe akwa ma inye gị ya akara
0: inye swit enwere ihe ọzọ a ga-eji
1: ọ sị na ya pụwala ka ya biliela ka ya ga tie ha aka n'obi ama m abụọ na ụdị nke akpa ikpikpi n'obi o nwere ka esi tie aka n'obi a nwanna ha akpabio
0: ịbịatiyaịbịala
1: na itinye nke a nwere ike ọ bụrụ ụra ka ọ ga-agbọ gị asị atụrụ gị epu mpi ekwodi arọ n'ihu nke atọ na akwakọ The Guardian ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ
0: ọ dị mma ka a na-aga n'obi ka ji na-aka na nke a sị egwu ihe nke a bụkwa ihe egwu gbasara ọya Ebola ha gọọmenti etiti na-enyeba etiezi anya n'ụlọ ọdụ ụgbọelu dịgasị iche iche na oke ala anyị niile gbasara ya bụ ọya Ebola. Nke a bụ nke ekwutekwara anaghị egwu. Ya bụ aka na-ekwu okwu ndọrọ ndọrọ onye ga-achị ma onye anaghị achị ka elote nke bụ ọya. Na ọya amarakwa ma ọgụnwa na-achị ma ọ bụ mụnwa na-achị ma atọrọ gị ma ọ bụrụ na ọgụnwa tọrọ atọrọ. Ọ bụ n'ibe nke 18 ka ị ga-ahụ ya ahụ agụ ya bụ akụkọ n'akwụkwọ akụkọ The Punch.
1: Gọọmenti etiti kekwuola ma kekwuo ji n'ume na nchekwa oke ala anyị na ndị mba ọzọ Naịjirịa na mba ọzọ n'ihi gịnị ọrịa ebola emere ka ha nọcha n'oke ala anyị na ndị mba ọzọ na-akụ aka ka emeghere ụzọ ka ha bata ọkwụonye ga-emeghere ya ọzọ ahụ mana ama m na Chineke agaghị ekwe ka ọ bata dịka ndị ụlọ nzukọ nnọchite anya na-agwa gọọmenti etiti ka ha kwado ụlọ ọrụ NCDC ha kwado ha site n'inye ha ego ka ha nwee ike buo agha igbochibido ọrịa ịgbata ala anyị ọ bụrụ ndị agha ka a ga-achịta do n'oke ala ka e buru egbe na okpiri na mma wee chebiri ọrụ ebola mana ha ncha bọl ọf dem n'ihu nke ise na nke isii ka ga-enweta akụkọ a na akụkọ New Telegraph.
0: Ọ dị mma nke a ga-abụ ka anyị were nke a dị ka m were ya otu m ga-esi wee wuo ya ya bụ akwụkwọ The Nation na-akọwa nke a ekiti 2026 otu onye ji aha otu ADC wee na-azọ ha ọ na-akọwasị na a ga-eji awa 24 wee kwụsị enweghị nchekwa na steeti ahụ nkwa a na-ekwe nwaanyị n'elu akwa ọya bụ nkwa na ihe niile ya na-ekwu n'ọnụ bụ nke a ga-emepụta ka a wee hụ anya dịka otu e si aga ọkwanụ otu a ka o si wee dee ya na akwụkwọ The Nation mana ebe ị ga-agụ ya bụ nke ọma bụ n'ibe nke isii
1: dịka anyị na-akwadozi ụla maka afọ 2027 maka ọkwa onye isi ala kpọmkwem n'afọ 2027 otu APC nọ n'ụjọ maka nselite isi de Jonathan Goodluck Jonathan na-eselite n'otu PDP otu PDP na-ekwu nke ahụ na otu APC nọ n'egwu n'ụjọ dịka Jonathan na-eselite isi n'otu PDP Barachella wa wee na-ajụ atiku kedu ihe mmadụ ga-enwe ike jiri aka n'ọhịa ga-eji tụnyere gị vootu n'ala anyị n'ọkwa Barachella wa na-ajụ ya wee na-ata Tinubu ụta maka ajọ ọnọdụ nakwa agụụ na-emekpa ụmụ mmadụ ahụ na Naịjirịa. Akụkọ ndị a niile ka ị ga-enweta n'ihu nke 27 na akwụkwọ akụkọ New Telegraph. Degodi.
0: Ahụlanụ alawa aghara arụ ọbụrụ nna ọlụ ogworo n'obi kama na ọ alụta ezu ike.
1: Adị mmụta ka a ga-esi wepịa chi ya na omen igbo nke ụbọchị taa ekele ma aṅụrị nke ụzọ mefu na maka ịkpara anyị aka n'igwe Chinedu Chukwu baha nke m kemesịa.
0: A na m ekele gị na-asị gị daalụ sọ n'isonyere anya nke tata alụgbala taa echi ka bụ nta Godwin Ijeoma nta ogwo bụ aha m otu onye ahịa enwere m shid mana olileanya dị apụọ ka emesịa.

0: 92.9
1: Ọ bụ ya onye kwechi ya ekwe nke gara aga agaala ka anyị na-aga n'ihu n'ime mma n'ihu onwe anyị n'anya ogini wetara esemokwu biko ka ewepụ ya bụ esemokwu ka anyị wee nwee ike na-aga n'udo na-aga n'ịhụnanya na-aga n'ịkparịta mkpata nkata udo na nkata ịhụnanya maka na nke ahụ bụ ya na-eweta agamnihu anyị ka na n'oge ndị igbo na bọn 92.9 FM kpọlarị elekere abụọ nke ehihie ụbọchị taa ngwa ewutela gị na nkata ezinụlọ agaghị abịara gị n'ụbọchị taa ọkwa n'ihe gbapụtara sese chụba ya mana kosila dị ya ewutela gị ya bụ nkata anyị ga-akpa ya n'izu ọzọ ga-echebere anyị ewutela gị anyị ga-agbara egwu wee gaa n'ihu n'ọnọdụ ya bụ nkata ezinụlọ nke ụbọchị taa aka mba nri ka ọzọ mefu na onye ndu gị na nke taa ka anyị na-aga n'ihu

yau zan yi bayani akan matsaloli masu nasaba da ciwon maita da sihiri na lalata rayuwa da sihiri na lalata kasuwanci da sihiri na rufe kasuwanci da sihiri na rufe hasken taurari da sihirin da za a yi maka a raba ka da jama'a da sihirin da za a yi maka a sabbaba maka tashin hankali a cikin gidanka kai da iyalinka da sihirin da za a yi ƴaƴanka su lalace su koma shayi-shayi da sihirin da za a yi maka duk abin da ka taba ya rika lalacewa daga ni sarkin saiwar Afirka kuma dan masanin maganin gargajiya na Najeriya gaddin mutumin da yake son gani na zai same ni anan Abbutuwa anan a trailer park gab da fadar sarkin Fulani ga mai neman ƙarin bayani sai ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka 080 34 30 07 080 34 30 07 mutumin da yake fama da matsala akan sharrin mayu ko kuma bangaren da ya shafi sammu ko makaru ko shaidanu ko miyagu ko sihiri da za a yi domin a lalata rayuwarka idan ka zo guri na da izinin Allah kona sihiri nake domin ni ina amfani da ruhani ne kona sihiri nake yi domin ni da ruhani nake aiki a duk inda matsafi ya je ya tsafi a duk inda boka ya je bokanci a duk inda maye ya je maita idan an hadu da mayi an je an maka binne ko an maka ture ko an maka kulli an lalata harkar rayuwarka ko kuma ya zamanto cewa kana samun kuɗi amma suna lalacewa ko kuma an sabbaba maka wani ciwo ko wata lalura ko wata damuwa ko wani jinya a jikinka kana ta fama ka rasa abin da yake damunka da izinin Allah idan ka zo guri na ni sarkin saiwar Afirka idan na baka magani zan baka maganin da zaka yi amai wanda dukkan wani kulli da aka yi maka dukkan wani ciwo da aka sabbaba maka da izinin Allah haka zaka rika ganin gudajin kullin da aka yi maka idan ma laya aka binne da izinin Allah duk inda aka je aka yi maka sihiri ko aka yi binne ko aka yi kulli ko aka yi ture da izinin Allah zamu tura ruhani ya je a duk inda yake a fadin duniya ya je ciro wannan kullin mu kona sihirin da izinin Allah kuma Allah ya baka lafiya muna yin addu'a akan dukkan wasu al'amurori idan sun rikici muna yin addu'a idan rayuwarka ta lalace ka shiga cikin matsananciyar rayuwa kana fama da damuwa to sai ka zo gurin mu zamu maka addu'a da izinin Allah Allah zai baka lafiya duk inda kake a duniya a duk inda kake a duniya ba sai ka zo ma inda nake ba ka kira ni a waya idan asiri aka yi maka zamu sa ruhani su binkice idan tsafi aka yi maka zamu sa ruhani su binkice sannan a duk inda kake ko inda aka je aka yi sihirin da izinin Allah zamu tura ruhanan su je su ciro kullin da aka yi ma ko na maita ko na mayu ko na sihiri ko na bokaye ko na shaidanu ko na aljanu ko kuma an yi gamayya tsakanin mutane da aljanu da shaidanu da mayu an zo an maka sihiri da izinin Allah zamu lalata wannan sihirin da izinin Allah domin duk mutumin da yake son gani na zo ka same ni a Abbutuwa ko ka same ni a trailer park gab da fadar sarkin Fulani ko kuma ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka 080 34 30 07 080 34 30 07 matar da bata haihuwa sakamakon an je an mata asiri an kulle mahaifarta ko kuma an sa mata guba
a mahaifa ko kuma idan cikin ya shiga sai a tura aljanu salala ta cikin ko kuma a tura mayu su je su hana ta haihuwa su yi mata ajiya a ciki da namiji wanda kwayoyin halittarsa aka yi masa sihiri shi ma ya kasa haihuwa ko gaban sa ya mutu ya daina aiki da namiji wanda marainansa daya ya kungura ya fade girma saboda matsalan cutan kaba idan ta kai girman kankana da izinin Allah ne nake bada maganin take lalacewa game da mutumin da yake fama da matsala wanda yake rasaba da hawan jini ko matsalan da ya shafi ciwon kafa ko sanyin kashi ko matsalancin ciwon baya ko gagararren basir ko amosani na cikin jini ko matsalar ido dukkan matsalan da ya shafi ido ko kashi ko jijiya ko baya ko kuma kana fama da matsala na amosani na cikin jini ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka 080 30 0307 080 30 0307 a duk inda kace a duniya kace ka tura ma da magani da izinin Allah zaka yi nasara

0: Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Ina muku maraba da zuwa cikin sabon shirinmu na bangaskiyan Krista. Inda zamu yi nazari a cikin littafin Yahaya. Ku biyo mu a natse ku saurari malamin nan Reverend Dalhatu Audu na Radio Elwa.
1: Yahaya sura ta 19. Sa'annan Bilatus ya sa a tafi da Yesu a yi masa bolala. Sai soje suka yi wani kambi na kaya suka sa masa aka. Suka yafa masa wata alkyabba mai ruwan jar garura. Suka yi ta zuwa wurinsa suna cewa, ranka ya dade sarkin Yahudawa. Suna ta marinsa. Sai Bilatus ya sake fitowa ya ce wa Yahudawa, gashi, zan fito muku da shi, domin ku san ban same shi da wani laifi ba. Sa'annan Yesu ya fito, saye da kambin kayar, da alkyabba mai ruwan jar garura. Sai Bilatus ya ce musu, to, ga mutumin, da manyan firistoci da dogaran haikali suka ganshi, suka ɗauki ruruwa suna cewa, a gice shi, a gice shi. Bilatus ya ce musu, ku tafi da shi ku da kanku, ku gice shi, ni kam, ban same shi da wani laifi ba. Yahudawa suka amsa masa suka ce, ai, muna da shari'a, bisa ga shari'an nan kuwa, ya wajaba a kashe shi, saboda ya mai da kansa ɗan Allah. Da Bilatus ya ji maganan nan, sai ya ƙara tsorata. Ya sake shiga fada, ya ce wa Yesu, daga ina kake? Amma Yesu bai amsa masa ba. Saboda haka Bilatus ya ce masa, ba za ka yi mini magana ba, baka sani ba ni ne da ikon sakinka ko gicciye ka? Yesu ya amsa masa ya ce, baka da wani iko a kaina in ba an baka daga sama ba, saboda haka wanda ya bashe ni gare ka ya fi ka zunubi. A kan wannan Bilatus ya nema ya sake shi, sai dai Yahudawa suka ɗauki ruruwa suna cewa, in dai ka saki wannan kai ba masoyin Kaisar ba ne, ai, kowa ya mai da kansa sarki ya tayar wa Kaisar kenan. Da Bilatus ya ji wannan magana, sai ya fito da Yesu, ya zauna kan gadon shari'a. Wurin da ake kira daɓe, da Yahudanci kuwa gabata. Rannan kuwa ranar shirin idin ƙetarewa ce wajen tsakiyar rana. Sai ya ce wa Yahudawa, ga sarkinku. Sai suka ɗauki ruruwa suna cewa, ayi da shi, ayi da shi, a gice shi. Bilatus ya ce musu, in gice sarkinku? Sai manyan firistoci suka amsa suka ce, mu ba mu da sarki sai Kaisar. Sa'annan ya bashe shi gare su su gicciye shi. Sai suka tafi da Yesu, ya kuwa fita shi kansa ke ɗauke da gicciyensa har zuwa wurin da ake kira wurin ƙoƙon kai, da Yahudanci kuwa Golgota. Nan suka gicciye shi da kuma waɗansu mutum biyu tare da shi, ɗaya ta kowane gefe, Yesu kuwa a tsakiya. Bilatus kuma ya rubuta wata sanarwa. Ya kafa ta akan gicciyen, abinda aka rubuta kenan, Yesu Banazare sarkin Yahudawa. Yahudawa da yawa kuwa sun karanta wannan sanarwa, domin wurin da aka gicciye Yesu kusa da birni ne. An kuwa rubuta ta da Yahudanci, da Romanci, da kuma Helenanci. Sai manyan firistocin Yahudawa suka ce wa Bilatus, kada ka rubuta sarkin Yahudawa, sai dai ka rubuta a faɗa ta sa shine sarkin Yahudawa. Bilatus ya amsa ya ce, abinda na rubuta kenan. Bayan soja sun gice Yesu, suka ɗibi tufafinsa, suka kasa kashi huɗu, kowane soja ya ɗauki kashi guda, suka kuma ɗauki taguwa ta sa. Taguwar kuwa ba ɗinki, saƙa ɗaya ce gudanta. Sai suka ce wa juna, kada mu tsaga ta, sai dai mu yi ƙuri'a a kanta. Mu ga wanda zai ci. Wannan kuwa domin a cika nasi ne cewa, sun raba tufafina a jonansu. Taguwata kuwa suka yi ƙuri'a a kanta. Haka fa sojan suka yi. To, kusa da gicciyen Yesu kuwa da uwatasa, da ‘yar uwatata, da Maryamu matar Kilofas, da kuma Maryamu Magdaliya suna tsaye. Da Yesu ya ga uwatasa, da almajirin nan da yake ƙauna tsaye kusa, ya ce wa uwa ta sa, iya, ga ɗanki nan. Sa'annan ya ce wa almajirin, ga tsohuwar ka nan. Tun daga wannan lokaci fa almajirin nan ya kai ta gidansa. Bayan haka Yesu da ya san duk an gama komai domin a cika nassi sai ya ce ina jin gishirwa. To akwai wani gora cike da ruwan tsami a ajiye a nan. Sai suka jika soso da ruwan tsamin suka soka a sandan izof suka kai bakin sa. Da Yesu ya tsotsi ruwan tsamin nan ya ce an gama. Sa'an nan ya sunkuyar da kansa ya ba da ransa. Da yake ran nan ranar shiri ce don kada a bar jikuna a giciye ran asabar domin wannan asabar din babban rana ce. Sai Yahudawa suka roki Pilatus a karye kafafunsu a kuma dauke jikunan. Sai soja suka zo suka karye kafafun na farkon nan da kuma na dayan da aka giciye tare da shi. Amma da suka zo wurin Yesu suka kuma ga ya riga ya mutu ba su karye kafafunsa ba. Sai dai ɗaya daga cikin sojan nan ya soke shi da mashi a kwaibi, nan da nan ga jini da ruwa suka gudano. Wanda ya gani din ko ya ba da shaida kan haka, shaida ta sa kuwa gaskiya ce, ya kuma san gaskiya yake faɗa, domin kuma ku ba da gaskiya. Wannan kuwa don a cika nasi ne cewa, ƙashinsa ɗaya ba za a karya ba. Wani nasi kuma ya ce, za su dubi wanda suka soka. Bayan haka Yusufu, mutumin Arimatiya, wanda yake almajirin Yesu ne amma a ɓoye domin tsoron Yahudawa, ya roƙi Pilatus izinin ɗauke jikin Yesu. Pilatus kuwa ya ba shi izini, ya kuwa zo ya ɗauke jikin Yesu. Nikodimu kuma, wanda farkon zuwansa wurin Yesu da daddare ne, ya zo da mur da al'ul a gauraye wajen awo ɗari. Sai suka ɗauki jikin Yesu, suka sa shi a likkafanin lilin game da kayan ƙanshin nan, bisa ga al'adar Yahudawa ta jana'iza. A wurin da aka giciye shi kuwa akwai wani lambu, a cikin lambun kuma da wani sabon kabari wanda ba a taɓa sa kowa ba. Da yake ranar shiri ce ta Yahudawa, kabarin kuma na kusa, sai suka sa Yesu a nan. Yahaya Sura ta 20. To, a ranar farko ta mako, Maryamu Magdaliya ta je kabarin da asuba, tun da sauran duhu, ta ga an kawar da dutsen daga kabarin. Sai ta yi gudu wurin Bitrus da kuma almajirin nan da Yesu ke kauna, ta ce musu, an ɗauke Ubangiji daga kabarin, ba mu kuwa san inda aka sa shi ba. Sai Bitrus da almajirin nan suka fita suka doshi kabarin. Duka biyu suka ruga a guje, amma almajirin nan ya tsere wa Bitrus ya riga isa kabarin. Yana dukawa yana leka ciki, sai ya ga likkafanin lilin a aje, amma fa bai shiga ba. Sa'an nan Bitrus ya zo a bayansa, ya kuwa shiga kabarin, ya ga likkafanin a aje. Mayanin kuma da ke kansa ba a aje tare da likkafanin yake ba, amma a naɗe shi kadai a waje ɗaya. Sai almajirin nan da ya riga isa kabarin shi ma ya shiga, ya gani, ya kuma ba da gaskiya. Don kafin lokacin nan ba su fahimci nassin nan ba cewa lalle ne ya tashi daga matattu. Sai almajiran suka koma gida. Maryamu kuwa na tsaye a bakin kabarin daga waje tana kuka. Tana cikin kuka, sai ta duka ta leka kabarin. Sai ta ga mala'iku biyu saye da fararen tufafi a zaune, inda da aka ajiye gawar Yesu, ɗaya wajen kai, ɗaya kuma wajen ƙafafu. Suka ce mata, uwar gida, don me kike kuka? Ta ce musu, ai an ɗauke Ubangiji na, ban kuwa san inda aka sa shi ba. Da ta faɗa haka sai ta juya ta ga Yesu tsaye, amma ba ta gane Yesu ne ba. Yesu ya ce mata, uwar gida, don me kike kuka? Wa kike nema? Saboda kuma ta zaci shi ne mai aikin lambun, ta ce masa, mai gida, in kai ne ka ɗauke shi, ga ya mini inda ka sa shi mana, ni kuwa in ɗauke shi. Yesu ya ce mata, Maryamu. Sai ta juya ta ce masa da Yahudanci, Rabboni, wato malam. Yesu ya ce mata, kada ki rike ni, domin har yanzu ban hau wurin uba ba tukuna. Sai dai ki tafi wurin ƴan uwana ki ce musu, ina hawa wurin ubana kuma ubanku, Allah na kuma Allahnku. Sai Maryamu Magdaliya ta je ta ce wa almajiran, na ga Ubangiji. Ta kuma ce shi ya faɗa mata waɗannan abubuwa. A ran nan da magariba, ranar farko ta mako, ƙofofin ɗakin da almajiran ke ciki na kulle don tsoron Yahudawa. Sai ga Yesu ya zo ya tsaya a tsaka ya ce musu, Salamu alaikum. Da ya faɗi haka, ya nuna musu hannuwansa da kwaifinsa. Sai almajiran suka yi farin ciki da ganin Ubangiji. Sai Yesu ya sake ce musu, Salamu alaikum. Kamar yadda Uba ya aiko ni, haka ni ma na aike ku. Da ya faɗi haka, ya busa musu numfashinsa, ya ce musu, Ku karɓi Ruhu Mai Tsarki. Duk waɗanda kuka gafartawa zunubansu, an gafarta musu kenan. Duk waɗanda ba ku gafartawa ba kuwa, ba a gafarta ba kenan. Toma kuwa, ɗaya daga cikin sha biyun nan, wanda ake kira ɗan tagwai, baya nan tare da su sa'ad da Yesu ya zo. Sai sauran almajiran suka ce masa, Mun ga Ubangiji. Amma ya ce musu, In ban ga gurbin ƙusoshi a hannuwansa ba, in sa yatsana a gurbin ƙusoshin, in kuma sa hannuna a kwibinsa ba, ba zan ba da gaskiya ba. Bayan kwana takwas, har wa yau almajiransa na cikin gidan, Toma ma na nan tare da su, ƙofofi na kulle, sai ga Yesu ya zo ya tsaya a tsaka, ya ce, Salamu alaikum. Sa'an nan ya ce wa Toma, Sa yatsanka nan, ka ji hannuwana, miƙo hannunka kuma, ka sa a kwibina. Kada ka zama marar ba da gaskiya, sai dai mai ba da gaskiya. Toma ya amsa masa ya ce, Ya Ubangiji na, Allah na kuma. Sai Yesu ya ce masa, Wato saboda ka ganni ka ba da gaskiya, albarka ta tabbata ga waɗanda ba su gani ba, amma kuwa suka ba da gaskiya. Yesu ya yi waɗansu mu'ujizai da yawa dabam-dabam a gaban almajiran, waɗanda ba a rubuta a littafin nan ba. Amma an rubuta waɗannan ne, domin ku ba da gaskiya Yesu shine Almasihu, Ɗan Allah. Ta gaskatawa kuma, ku sami rai a cikin sunansa. Yahaya Sura ta 21. Bayan haka Yesu ya sake bayyana kansa ga almajiran a bakin tekun Tibariya, ga kuwa yadda ya bayyana kansa. Bitrus da Toma, wanda ake kira ɗan tagwai, da na ta'ala na Kana ta ƙasar Galili, da ‘ya’yan nan na Zabadi, da kuma waɗansu almajiransa biyu, duk suna nan tare. Sai Bitrus ya ce musu, Za ni su. Suka ce masa, Mu ma ma tafi tare da kai. Sai suka fita suka shiga jirgi, amma a daren nan ba su kama kome ba. Gari na wayewa sai ga Yesu tsaye a bakin gaci, amma almajiran ba su gane Yesu ne ba. Sai Yesu ya ce musu, Samari, kuna da kifi? Suka amsa masa suka ce, A'a. Ya ce musu, Ku jefa taru dama da jirgin za ku samu. Suka jefa, har suka kasa jawo shi don yawan kifin. Sai almajirin nan da Yesu ke ƙauna ya ce wa Bitrus, Ubangiji ne dai. Da Bitrus ya ji, ashe Ubangiji ne, ya yi ɗamara da taguwarsa don a tobe yake, ya faɗa tekun. Sauran almajirai kuwa suka zo a cikin ƙaramin jirgi, janye da tarin cike da kifi, don ba su da nisa daga gaci, kamar misalin kamo 200 ne. Da fitowarsu gaci, sai suka ga garwashi a wurin, da kifi a kai, da kuma gurasa. Yesu ya ce musu, Ku kawo waɗansu kifi a nan waɗanda kuka kama yanzu. Sai Bitrus ya hau jirgin, ya jawo tarin gaci, cike da manyan kifaye 153. Amma duk da yawansu haka, tarin bai kece ba. Sai Yesu ya ce musu, Ku zo ku karya kumallo. Daga cikin almajiran kuwa, ba wanda ya yi ƙarfin halin tambayarsa ko shi wane ne, domin sun sani Ubangiji ne. sai Yesu ya zo ya dauki gurasar ya basu haka kuma kifin wannan ne fa zuwa na uku da Yesu ya bayyana ga almajiran bayan an tashe shi daga matattu da suka kare kumallo Yesu ya ce wa Bitrus Bitrus dan Yahaya kafi waɗannan kaunata ya ce masa eh ya ubangiji ka dai sani ina son ka Yesu ya ce masa kai kiwon yayan tumaki na ya sake faɗa masa faɗa ta biyu Bitrus dan Yahaya kana kaunata ya ce masa eh ya ubangiji ka dai sani ina son ka Yesu ya ce masa ka kiyaye tumaki na Yesu ya faɗa masa faɗa ta uku Bitrus dan Yahaya kana so na sai Bitrus yayi bakin ciki don a faɗan nan ta uku ya ce masa kana so na shi ko ya ce masa ya ubangiji ai ka san komai duka ka ko sani ina son ka Yesu ya ce masa kai kiwon tumaki na lalle hakika ina gaya maka lokacin samartakarka kakan yi wa kanka damara ka tafi inda ka nufa amma in ka tsufa za ka miƙe hannuwanka wani ya yi maka damara ya kai ka inda baka nufa ba ya faɗi wannan ne yana kwatanta irin mutuwar da Bitrus zai iya ɗaukaka Allah bayan ya faɗi haka ya ce masa bi ni sai Bitrus ya waiwaya ya ga almajirin nan da Yesu ke ƙauna na biye da su wato wanda ya jingina gab da Yesu lokacin cin jibin nan da ya ce ya ubangiji wane ne zai bashe ka da Bitrus ya ganshi ya ce wa Yesu ya ubangiji wannan fa Yesu ya ce masa in na nufe shi da wanzuwa har in zo menene naka a ciki kai dai bi ni saboda haka maganan nan ta bazu cikin ƴan uwa cewa almajirin nan ba zai mutu ba alhali kuwa Yesu bai ce masa ba zai mutu ba ya dai ce in na nufe shi da wanzuwa har in zo menene naka a ciki wannan shine almajirin da ke bada shaida akan waɗannan al'amura ya kuma rubuta su mun kuwa sani shaida ta sa tabbatacciya ce akwai waɗansu al'amura kuma masu yawa da Yesu ya aikata inda za a rubuta kowannen su ɗaya-ɗaya da ɗaya-ɗaya ina tsammani ko duniya kanta ba za ta iya ɗaukar littattafan da za a rubuta ba.

0: Jama'a masu sauraro mu, annan muka kawo karshen shiri mu na yau. Idan kana da tambaya ko neman karin bayani ko kuma kana bukata mu baka kopi wannan litafi da muka karanta, sai ka rubuto mana ta wannan adireshin: Ekwa Kano DCC, Akwati Gidan Waya 10-14, Kano, Nigeria. Ko kuma ka kira mu a wannan lamba: 0-0-6-9-6-4-1-0-5, ko kuma 0-0-2-8-7-6-4. Zan maimaita: 0-0-6-9-6-4-1-0-5, ko kuma 0-0-2-8-7-6-4. A madadin duka waɗanda suka taimaka cikin wannan shirin, ni ne Reverend Fika Jin nike cewa a huta lafiya.
1: A gaida Reverend Fika James cikin shirin sa na bangaske Krista daga nan sashen Hausa na Born FM da ke nan GRE Ikeja, sai kuma ran Lahadi idan Allah ya kai mu a kan dauke da wani sabon shiri.
2: Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da fatan an yi sallah lafiya. Muna roƙon Allah ya karba mana ibadin da muka yi a cikin wannan sallah ta layya. Muna roƙon Allah ya gafarta mana. Wanda suka samu damar yi layya, Allah ya karba. Wanda ba su samu dama ba, Allah ya ba su ladan niyya. Wanda suka yi da karamin abu, Allah ka ba su damar da za su yi da babba shekara mai zuwa. Wanda ba su iya ba, Allah dan girmanka ka ba su damar da za su yi baɗi albarkar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda suka baro gidajensu, garuruwansu, suka zo garin nan nema, Allah dan rahamarka ka ba su abin da za su koma garinsu ana farin ciki, ana murna, ana jin daɗi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni Abubakar Bilhaki ina nan a cikin Agege a nan Markas. In ka zo cikin Agege ka ce Markas, in ka zo ka ce a nuna ma gurin Abubakar Bilhaki. Jama'a, ku zo guri na idan akwai damuwa, dan Allah ya yassare mini, Allah ya hore mini, Allah ya amince mini, Allah ya bani damar taimakawa mutane masu matsaloli, musamman wanda kasuwarsa ta tsaya, wanda aikinsa babu, wanda taurarinsa suka yi duhu, ba ya iya haskaka samunsa. To ku zo guri na da ikon Allah, Allah zai haskaka, Allah zai bude hanya. Mutane suna zuwa guri na kuma suna ganin al'amari na ikon Allah ne. Mutane suna zuwa guri na suna ga abina akwai al'ajabi. In dai matsala ce kake tare da ita, ko a wajen kasuwarka, ko kuma kana samu babu ci gaba, ko kuma abubuwanka ya tsaya, ko matsaloli na makiya sun sa ka a gaba, ko kuma kasuwarka ta yi baki ta yi duhu, ko kuma budurwa baki samu aure ba, mutane sun san aiki na. In dai an zo cikin rahamar Ubangiji, cikin yardar Ubangiji, Allah zai yassare, za a gode wa Allah idan an zo guri na. Ni Abubakar Bilhaki mai aiki da ikon Allah, ni Abubakar Bilhaki mai aiki da yardar Allah. Wanda suka zo kafin layyan nan, Allah ya ba su aure, ban san adadin wanda suka zo guri na Allah ya ba su aure ba. Zuwa na Lagos, ban san mutanen da suka zo suka ce Malam Bilhaki mun je har Kano wajenka, mun karɓo taimako, Allah ya ba da rabo. Akwai matar da ta tashi daga Lagos suka taho da mijinta waje na Kano, Allah cikin ikonsa ba su bar Kano ba, sai da Allah ibada rabo. Jama'a, ku yadda da ikon Allah. jama'a ku yarda da ikon Allah ni Abubakar bil haqqi ikon Allah ne ina mai matsalan aljanu ni Abubakar bil haqqi Allah ya mun baiwa na fi karfin aljanu ina koran aljanu a jikin mutane ina fidda aljani a jikin mutum dinnacin aljani da yardar Allah yaron da baya tafiya yaro baya zama yaro baya magana a kawo shi Allah zai warware zai taka yaron da ke shaye shaye yaron da ba shi da nutsuwa yaro mai taurin kai mai gardama a zo gurin Abubakar bil haqqi Allah zai shirya shi yaron da uwarsa ta kawo shi wajena yanzu duniya ta gani da a karkashin gada yake kwana a bola yanzu Allah ya shirya shi daga masallaci sai gidansu wayayi Allah ne ina nan a markas anan cikin agege ga lambar da za ku kira 081 35 77 75 16 ko kuma 07082 61 51 76 ko kuma 09064 30 87 69. Allah muna roƙonka dan girmanka ka ba mu zaman lafiya. Allah Najeriya ka ƙara hada kan shugabannin mu. Ya Ubangiji Allah ka ba wa ƙasar mu zaman lafiya.
1: Ana tare da sashen Hausa na Bond FM da KJRA Ikeja yanzu zamu ne ga daki.

Ago meji asale tilu e ku ajale o. Aku ise loni iroyin agbaye re to nde se ti gbo yin lati le isebonde FM 92.9 keja ni pe le Eko. Siwaju e gbo koko tu nbe ninu na. Won ti dajo iku fun eniyan merin ti won lowo ninu ikolu to waye nile ijosi ilu Oyo. Ile igbimo asojusofin bere fun ibele ni awon olujosin ti won jibe ati idajo ododo lori ojise Olorun ti won pa nipinle Ekiti. Awon agbebon ti gbe egbon alakoso agbara na monomono nigba kan le yi Adelabu ati ibeji re nilu Ibadan nipinle Oyo. Davido akorin igbalode ile yi yo ko orin nibi eyi idije agbanla aye FIFA World Cup lodun 2026 nilu Los Angeles. Eniyan kan lo ku o dosi ni si fara gbota nibi ado oloro nisigide Igbo to sele ni papako ofurufu lede Kuwait. Wayo oina re lakotu latino Abdul Fatahi Abdul Gafar. Ile ejo giga ijoba apapo to fi kale silu Abuja ti dajo iku fun awon merin ninu awon marun ese okoku to lowo ninu ipani nipa ifunofosu eyi to wa nile ijosi Saint Francis Catholic Church ninu Owo nipinle Ondo nibi ti awon olujosi metalelogoji ti je Olorun nipe merin ninu awon marun na ni Idris Abdulmalik Umeiza Al-Qasim Idris, Jamiu Abdul Malik, ati Abdul Halim Idris, nigba ti momo otu Abubakar, ti won gba eto beeli ti we. Onidaju Emeka White kede wipe awon ise okoku mererin na je bi ipaniyan. Pelu esun mesan ototo ti won fi pe won loju ese, leyin atotonu ti ododo si foju won, won ni ki won lo yegi. Fun awon merin titi ti emi yo fi bo lara won ewe molebi Adebayo Adelabu ti so di mo pe ntoto ni won ji aburo re obirin abiliko Laide Busayo Adegoke John Paul gbe ati beji re lokunrin nilu Ibadan nipinle Oyo o tibo tibo ni awon agbebon fi kolu arabirin na gege bi alamoju to eto iroyin Adelabu Komi Femi Awogboro ti se so di mimo pe nkan bi ago meje abo owuro oni ni isele buruku ohun sele lasiko ti abileko John Paul omo odun 43 ngbiyanju ati ku awon omo re lo sile ijosin oyin ta gbo so pe awon ajinigbe na ni won di ha ogun ti won si kolu won ni oju ona lasiko ti won gbe awon omo na lo si ile eko loju ese ni awon eso agbofinro ti bere ise iwadi lati dole mi arabirin na atomo re ti won jigbe o ewe legma sojusofin ijoba apapo ti bere ise o lati daju wipe awon olujosin ti won kolu nile ijosin kan nipinle Ekiti ti won si ji won gbe won dole mi won laipe laijina legma sojusofin nigbati a omo legimo to soju ekun Ekiti North Federal Constituency Kolawole Akinlayo la oro wupo pa laarin awon akegbe re wipe ojo 28 osu kerin odun yi ni won ji awon olujosin 16 gbe nile ijosin Christ Apostolic Church ni Eda Oniyo ni ile meje local government nipinle Ekiti pelu ibon ni won fi gbe awon eniyan na to fi mo pastor ile ijosin ohun o ni kete ti won kan si awon ajinigbe awon ni won beru fun bilionu kan naira ko to di pe won di owo na si bilionu 50 naira ni wara sesa no wara lu ti bere si ni da owo jo ti won ti ri bilionu 10 o le 5 naira pelu re won yonda awon eniyan na ko lakata awon oro le ise olopa ile yi so agbofuro DSS atawon le noro lati pa kitimole de mi awon olujosin ohun pada si odo awon molebi won ki idajo ododo si foju han lori awon ajinigbe o awon obirin rere lakun lu agbadarigi
ati Olorun da SCDA ati Badagry West LCDA ti korajo o si joba ibile Badagry lati se atileyin fun omo egbe oselu APC Abiliko Princess Damilola Sonayo James eyi ti o lo gege bi adije dupo igba keji gomina ipinle Eko ibi apero awon obinrin oloselu ohun ni awon obinrin na ti se tan lati se atileyin fun obinrin ohun ni eto di gbogbogbo to mo lona dedede ibi ti atiri aya alaga ijoba ibile Badagry Abiliko Elizabeth Oluwa to ihunpe aya alaga ijoba ibile Badagry WSCD Abiliko Miriam Yemare ati aya alaga ijoba ibile Oronda SCD Abiliko Folashare Ajose ati aya awon loga loga ni egbe oselu APC lekun agbadarigi nibi ta ti ri Abiliko Bukola Bangbose ni won so dimo pe yiyan omo ba Sonayo Damilola James ege bi eni ti o je igba keji Adije Dupo gomina ipinle Eko dara pupo ni awon sidusi won se adura pe eto dibo won yo kese jari lase idumare en to le waju ikojo na ni Abiliko Arin Olasan ni Ajose so pe ni awon dun won si dupe lowo Are Bola Ahmed Tinubu ati awon agbagbe egbe oselu APC bi won ti je yan Princess Damilola Sonayo James ege bi Adije Dupo igba keji gomina ipinle Eko ipe ni awon yo dun yo si mu daba soke ba awon obirin agbadarigi leyin reyin won ni awon pe fun isokan ati daba soke ilu Badagry lati se atileyin fun Are Bola Ahmed Tinubu atawon Adije Dupo toku ni egbe oselu APC bi eto di gbogbogbo bo ti se nkolekun gbogbogbon iroyin agbaye le ngbo lati le se bonde FM 92.9 Ikeja nipo Lagos.

Bond FM 90.9 le ngbo lati Adekunle Faju ilu Ikeja ni Onigbongo Jiawe lawa nibi ti etin gbo wa e kale o mule wa e ku ataro o ile ise Bond FM re aro yin pe gbogbo bi te ba wa eh lagba Olorun ni ta dagure fun kodimo bi ta lo je ka se jeje ka ite gbese wa nle kom ka lo sile eh awon moto ni boya de ade wa moto ni je ka se jeje ka ti bosona ile wa ta ba ri nkan to nsele nbi kan e ma woran en ti e ran pe ti rin titi e ma woran o eh e je ka lo sile wa ka ba ti oja la ti nbo ni ka pale mo ibi se la ti nbo ni ka gbese wa kokon ka toju eru wa laye le ma ba le o ko ni si wa lati damu ni ipinle eko ati ni nigeria patapata mo fi asiko iki gbogbo omo ati gbogbo ebi wa eh fun ti adura fi da ojo mejo ti mama wa mama fatima atoke agoro eni ajisegiri ti o waye ni anode yi mama jale laye ni odun 75 years lagbara olorun eyin wa da o lagbara olorun gbogbo omo patapata so fi sile ati ebi ati ara eyin mama adara bakon na mo tun ki oloye ojo of lagos oloye taju zin abisogun ati gbogbo ebi patapata abi ojo fun ti baba wa abisogun taju din alamu ti won jale laye leyin odun 74 years ti won se aseyinde won ko aseyinde baba o lagbo olorun ani siku omode oku agba ni amama asin ani siku omode laarin wa ninu ebi nu ara nibi se wa yi ati ni gbogbo ti a ba si bo ara wa bakon na e ba mi ki barista nima akiyolugiwa won ku lede baba won baba of lagos ku pale mo ku kokpo sisin lagba olorun eyin baba ada gbogun to fi sile ko ni baje awa na adagba adogbo lagba olorun e se Bond FM 92.9 adelebare ayinokore ko ya ibi fun gbe nte lanfani lati gbo wa

0: babawa somo yi wa kereju femi
1: kilo ko be oro mi de leru sobo le yoke
0: daddy wa omo yi jo mo ni ije ti e mo pe ko da rara ka ma fi awon omode sise agbara ka ma lo won nilu erun tabi ka ma fi iya je won awon omo wo yi awon ni ojo iwa.

Lalo, Nilese Radio Nigeria, Bond 92.9 FM, Lagos. Eyi je pe ni je Olulana, the way maker. Si oro Olorun lo so pe, emi lana lagiju, emi si pe se mi lasale, ni gbogbo ojo Sunday ni dede ago 5 ku iseju mbe, egogun ni role, ona mo waye. Baba wa ninu Oluwa, eni ti Olorun pe to yan, eni ti Olorun yan tun si se logo, eni ami ro Olorun to Oluwa ni talabi. Je Olulana ni o ma jise mi. Awon ni alakoso Ilese Iranse, Lagos in Intercessory Apostolic Church, number 18 Solanke Street, Itale Aruna, Ifakọ Ijaye, Lagos. Awon ni Olorun o ma lo. E ma gbagbe o. 4:45 PM ile to je Olulana, the way maker. Nwoye lori ikani Radio Nigeria Bond FM 92.9 Lagos ni gbogbo ojo Sunday. Pelu akase adura ti Woli Toluwa ni Talabi gbagba fun lori eto na. Idende re daju.

0: hallelujah oluwa oni kede ilana fun gbogbo eniyan gbogbo enikeni to gbo mi loruko jesu ara yo tu ire ajo re loruko jesu christi oni ri bi ma je mu olorun yo fonu aye re ati tono re eni ba tori e sugun ka yo para eni ba tori e gbagbo odi loruko jesu o sese ara mi si ola ni asale yi loruko jesu oni ri bi gbogbo enikeni to kede idagbo ati iku re iru eda be eni mo ma kede iku won loruko jesu ara yo tu up ona re yo la mama o su tutu la wai ade ti sumo gbagede asin middle of the year sa mama mo je atan ara wa je awon to je ore re tabi aburo re tabi egbe re ti won ti lo ju o lo ki o se akande olorun won ebe ni ori meji won ri iranlowo ni to ba gbo mi lo lo bayi eda to bo wa layi ti o ba ri iranlowo irin ajo re ki ya ah ba zanda ya kaliwa eni ti o ba wa laye ti o ba ri iranlowo iru o ma gboju ojo ori won lo mama bi eyan ba wa ti o ba ri iranlowo o sese ki emi re mo gun aba lia bi eyan ba wa bi o ba ri iranlowo sa yo da be ni pe se olorun be ni pe gbogbo iya nigeria nikan ni je iranlowo se koko ase pataki ifo nigba ti olorun to fe da aye atorun olorun to da emi ti mo soro to da iwo to ngbo mi o bere fun iranlowo egbo ti bi ni so oni wa je ka da eyan ni aworan ara wa tori pe olorun pe o ni di okokun lo o ni di enikan ti o kun lowo iranlowo lojo ojumo ya ni pe solomon si ri iranlowo ojojumo atoba ti o to atoba to julo atoba to ngoju gbogbo si ran solomon lowo mama bi olorun ba fe se party bi awon eyan pataki ba fe se party e lo won lowo moto won lowo malu wa tun ma da malu jo fun won to iranlowo ni e sa olowo ni o only fi million se party won tun ma iranlowo ri bi olorun ba ri iranlowo bo se lowo to iwo to ni oni iranlowo olorun bi iranlowo ba ti won aye o nto won o le ye won eni ti iranlowo ba ti won sa iru eni ba yo ma gbegbe aye inira ri eni ti iranlowo ba ti won o na pe ni adagbe adafa mama eru omo to nbele yi olorun ni o be ko ran iranlowo si o ba ba ri iranlowo ni osu mefa to ku ta fi pari odun yi be ni pe o kan wa yi asani iranlowo lo ni di o jọti tori iranlowo o le ma wo loke o sa eni koko e baye lo mo lo
1: emi pelu doctor kan a pe ni doctor Adewumi oni hospital si ma folu ko ruko hospital nje mercy land hospital so ko mo ba mi kan ma da pe iro mo se kidele mo se ju eni e awa lo so nka nbo awa de bi tabaku lo lo badan ni bi to se ma ta gari ni bi express yen awa de be a be ra gari ba se so kale no mo to kara gari be ni mo ri awon toto tanta gari e to foririn e to forido e to gbogbo ti to bi e tori pepe won de taya physically eyan ni won spiritually e bora moni sa sa e je ara mo oni kilo ni prophet onira oni de moni ara mo mo lawon to joko eyan ko lojo ko awon e bora ri mama se wo gbo bi to tin ra gari o mo bi e to je

gige twale for you ori wa nbejo ele te tun gede yi four habitats mo se se gba pe four habitats o ba ni ni gbosa four habitats la se gbosa fun ah ah e sa ndara sa e sa nje ki won mo sa pe ah e ti wonu oja eh jade mo four habitats ti wonu oja won jade mo won se fo seyin lai lai won ti de ni e oba odele pe meji laafin bitters le po o amo four bitters ati awon to ku ni tori pe four bitters ki se bitters te ti mu tele o rara o o yato si gbogbo bitters to ku gege bi mo ti so oba bitters ni nje je mo pe four bitters won ti bi ara tin gbonu ala jade bayi obe be so fun gbogbo wa ni nje je mo pe four bitters won ti bu olu awon asoju ambassadors many ototo eje kin koko lo sodo alakoko to je olupolongo asoju four habitats gbadugbaja osere theater ni o ti loruko ti o si ni baje titi lala e ti wo kita ni mi so opeleji Femi Adebayo Femi Adebayo to mo itumo asa ti se papa julo ikan ibile ta fi ewi ati gbogbo to wa du to sise fun agbara four habitats o to be oju be lo gege bi eni to e ki four habitats no gege bi asoju won Femi Adebayo asoju four habitats ke lo be four habitats international habitats ni to loruko kakiri agbaye won wa ko ile nkan won Femi Adebayo ta lo ki ta lenu to se le theater ni cinema gbogbo awon olugbode to ni okun akagbara to ma hale hale oh we are guests now Subi Michael e ti mo jeni ba pa jilo to ba se omo igwe ninu film wala te ba fe wa ejomo nilu eyen lo fi se igwe tabi ki eyen lo bo mo lowo ah en to ba du yi orogun laye Subi Michael ni asoju olopolongo ile ise to mo four habitats eni keta obirin ni o ye guess now omo obirin ni kaka you see a good badness o bi en ni ri kun to ba tu ni le ba e ki le ni eni cinema eni igbo de mu ni ma nse o ya o ya ki le pe ni destiny e ti ko omo eni aya this four habitats ko senti le ko vu ko da mama patience so ko mo se lawon ni scans kan to omo bi ko du mama destiny e ti ko ni eni keta po ja omo to wa lo street omo ni eni kerin ṣebi mo sọ fun pe four habitats aṣa ti ṣe ka gbe lo soke ka gbe ni bibe igbeya okun ati agbara to n be ninu Subi Michael igbeya to n be ninu Destiny Etiko ati paparazzi vibes to wa ninu poja ka ma gbagbe aṣa ise ati igbele ni soke class to wa ninu Femi Adebayo lẹ́yìn ìrìnlá pọ̀pọ̀ láti ṣe ká ṣàpọ̀jù good definition fún four habitats má gbàgbé tó bá ti kọ́kọ́ ta díẹ̀ sẹ́yìn báyìí mo rò ti mọ̀ pé nǹkan tó fi ṣe ni ó yàtọ̀ sí bitters tó ti mu látijọ́ máa fún ẹni ìfọ̀kànbalẹ̀ máa fún ẹni ìgboyà máa fún ẹni okun ó lè máa fún ẹni agbára four habitats ni wá o gbogbo ìpàdé gbogbo àjọyọ̀ gbogbo ìpéjọpọ̀ tẹ́ ẹ bá ti ń ṣe pàápàá jùlọ tẹ́ ẹ ti pé ọdún méjìdínlógún 18 years sókè ẹ jẹ́ kí four habitats ó pọ̀ jù lórí ẹ̀yìn tábìlì òun ló máa jẹ́ kí ìgbádùn yẹn kó blended kí n pè kí ìgbádùn yẹn kó blended torí four habitats náà gbọ́n ó wà blended má gbàgbé gbogbo ìgbà tó bá ti four habitats kí n lórí gbogbo rẹ̀ four habitats tó o bá gbé ọmọ tí o fẹ́ ṣe ọmọ yẹn dáadáa kí lóò kúrò lò four habitats má jẹ́ sọ ju bẹ́ẹ̀ lọ bitters ambassador ṣé dáadáa.

0: Ogunwa lọdọ baba agba. Baba agba wa ni number 20 Amoka Street, Dele Ara bus stop off Abarajaru, Ikotun, Lagos State. Ero bani soro won 0068216859. Le kan si 0806821 6859. De ro nke o si na igbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so pa nu
1: oruko mi ni baba agba te ni be di loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati bo so mara ilore mo ki buru awon baba mama atawon aburu na pe a o ni five sandogba
2: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abarajaru Ikotun mo ni ero ibani soro wa ni
1: 0806821 6859 ki o dogun ki ati bere sadua ko di ona mo ro to ba ti ni apere gbele ara nro mi apariru ese kikan elomi o ma rin lo bayi ba to ma bo lese to fe jabo to ba ti lawa apere tete ma wi dai san tabi awon lo nbo mu agbo ara re ni ati ni dogun ibadi ko ma bo so ni gbogbo igba ka ti ni dogun ke ti o ma pariru ka ya o ma lu pipipi elomi aya do ma ja ni elomi apatara lati oke bi sale ni okuta itai elomi gan gbogbo kan lo ma ma se pipipi nu agbo ara to
2: I want to number 20 Amoka Street. Dele Ara bus stop off Abarajaru Ikotun. We go to the Latin book, the Batti Dekotun and Babas. A woman who had to look at Abarajaru. And the bank book of Abarajaru, the Kembe. A woman, Dele Ara bus stop, apart from the layers. Number 20 Amoka Street. Dele Ara bus stop off Abarajaru Ikotun.
1: Te bawa de mani na laina mo ba so pe na la baba agba te ni be gbojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lu nu agbo are mo lo bi ti se o sin be iwo na dawo ko ma bo
2: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abarajaru Ikotun mo ni ero ibani soro wa ni
1: 0806821 6859 bo se se yan were were to fi di oni e ti se gbe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe kara ku to ti ti jade bayi ko ma bo wa fun ifitoju ati mara nipa towo tegbo
2: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abarajaru Ikotun
1: lodo baba agba te ni be bi oju wa fun itoju to peye orin won ku wogu orin on tekunuba ati re di ora fun won iwo gan gbogbo ibadi gbogbo eyin lo ti bi wahala bo se nbere lo mo ma je kiti o di be to ba ti rapere kekeke titi gbira bayi
2: ma bo so de baba agba a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abarajaru Ikotun ero ibanisoro wa
1: 0806821 6859 0806821 6859 agbo ara ise pataki lati toju e jade bayi jade ke ma bo gbogbo eyin de ro boya e mo ti lo leko si se ma so be sugbon lohun oba fe nikan si je nikan lo bona se ma si se ti ma bo so do wa olohun ti gbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbara le ni to ba ti rapere gbogbo yo ni bata n bo lese re e a se n ko pajapaja lowo lese ati ori gbogbo aparo ni egbe kara ori ni ati gbera gan bo ba ni pati ya yi o le lo ogun lo ni ogun omo ni olohun o ni ja ogun agbo ni sugbe ni to agbe ni sugbe ni to aniri o an ti ma di di mo pe ka to ni olorun bi je ke ni sugbon adu ala so ran ju ka gbe igbise nkan to ru ju olorun to nbe gbo ona ti so kan si keji ba ti wa lagu are to sura si tete ma bo
2: si number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abaraje Road Ikotun
1: lodo baba agba temi do gboju
2: ero ibanisoro wa
1: 0806826859 lori tewe tebo ti o mu kara ni o se kebe kebe elomi ni mato ti o toju mato eyin lo ri be se ni gege be na lo ara wa ara da bi mato ni ti a ba gbe mato so na ta ba service e mo bo le ta ku loju ona odun wo ni won ti wa laye to ti je to ti mu to n ba do to si to toju ara eri tan mo wa soro pe bye bye le ra wa o ti won jido iro na ma pa ma ba so be o baba agba teni me gbe gbogbo ti mo ri de pata adu ana ma se se bi be ya go ara lo nte ni ara yin e ni owo nkan mi be kara ro mi to ba ti wa ri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
2: ni number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abaraje Road Ikotun ero ibanisoro wa
1: 0806826859 sugba won to ba wa won oju olodun be lo na to like san kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba te nbe bi leju ona abayo olodun lo se to ba ti de lori gbogbo kan gola le ma fe mu ba gbogbo ti ona ba je ko to ri pe se olowo lowo bayi mo pa sa tarun ko ba ti bi mo ma bo
2: six number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abaraje Road Ikotun
1: tete ma bo ko ma bo mo se soro yi lokun lo de lo mo de lagba olodun mi so wa de en to ma ti lo a to se afi won se ye sugbon kankan lo se okun fa e te ma ti ni papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana lori firisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kisa ara abi eja o ba nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti ro titi ma bo sagbade wi ma ru ta lele lodo baba agba se ri gbogbo to ba ti de gbe won na baba won ni itowo la ma do le a ki n gokere ma dugbo re eyin wa ti fowo re oye koko loju eyin gbiyanju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi la yen jide fia e ma bo fia o be je ti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba ti n bo so do baba agba se ri gbogbo
2: ni number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abaraje Road Ikotun
1: e wa ke wa jafani ewe ati gbogbo ni afiji eyin le gidi ke babo kini o se o kini yo elenu wahala ti da ni olowo anu agba re to ti fa isan boya ati ni gbogbo ati gbese ni wahala gbogbo egbe kara ku tai tai je nje mi bi ni e le wo si bi ni olodun ni je ka wa ro bi ofa ofa buruku ni ba wa fe fe buruku ni fe mu wa orisirisi ona lo gba wa elomi afe fe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko si da ti e le ti e ma to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati ayewo ati to ba e ka si pe kilo fa ti leyin so ni orun lo ti sele ni abi n ba fe lo ni kan kan ba e bi te mo boya boya to wa ti dagu ara to wa n bara je ki o mo ba do ni ara ni oje ni egungun olodun je kari sugbon te yan ba ti wa ri e je ka to ti gbe mo se ka mo pe odo baba agba se nbe gbeju
2: ni number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abaraje Road Ikotun
1: me baba agba te nbe gbeju wa
2: ero ibanisoro wa 0806826859 0806826859
1: e ma le ti na wa be ti de likore e ye mu gbagbo ndani e won ni bi na o ba tan la so e je ni tan le kan na e gba pe be ba ti ri mi nile te ba ti buru ai ogun ati wahala ati aisan to na la o ti se
2: e wo ma wa to lo se Abaraje Road kan te ba gbo ko bo Abaraje Road ni ke be e bo le ni dele ara bo to apo to le le yes number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abaraje Road ni ko to ni ko
1: ni be baba gba wa e ro ba ni so hotel fi pe mi
2: 0806826859
3: 0806826859
4: Amari ti ni Fela ni ka play
3: o si
4: aso
3: da se
4: ipo
3: ni
4: te play jo
3: se yin le jo ni
4: en 0 en te pa e wa n da soro ijo
3: Baba, eyin na ti so panu. Won ti awon eyan so ni pe ofo ala to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
4: Baba igba te ni be jilo ni se, o bo lo igbogi baba igba du ami gba. Mo so panu.
0: To je pa na